Ini dha chiri nreka mirongo ina na chiri ya kwa Meru FM nyongo ataniro ya Meru. Ini lukiruwe turukubwa. Tudhiyote na mbere buwega sana. Lakini mbere manga amba ukulirikani ya chedha mchedho waku. Mantumaku magaruke. Nkwa nantuba kuwea maa antinibetuba ukinyangiri nyanya na magana matano. Antunu wakaba kusinda. Tutiyeye bange antuba ngingiri kenda. Bago chinda keda eke getigere agao iku yuke dhimo ya kuna kuinya star 671 asho kadhura ka box kamwe kera pini ya kuya mpesa arabu uge chinde na mara iyo iyo ndacho kerare ndena chiringi ngiria gana na iku kulika ni atunga kulika ni kuinya star 671 ash star 671 ash dhura ka box kamwe kera pini ya kuya mpesa uwe chinde.

Mwana Kenya daima iganto kare ko kawiga kwa ga iyo Kenya kaigwa ya kijethira waho ndizan kijethira hathizan I'm proud to be a Kenyan dai nyana ndae kamrongwa na inya kana thaithano itirete ndae ke 10 na mugwanja ndae ke 10 na idan za to peke yake ndire wankiona antu baraba kuru makabesha ndago tegera mutamo na ndinkuira no kajo ke inge mrongwa 5 na inkurombe dre igwa kuvuganio shetha.

0: watu wa Ukambani sasa sina ndeni yenu, tena ndeni yenu ni antuwe kamba, tena ndeni yenu ni meripa ndeni yenu, nuntuvura mbira, wee, Donatoni Makonali, uwe iyo ngoma iko tops. Iyo ngoma iko tops. Ni sawa, thank you sana. Ni no mwankatu na mire mbere ngai kenda tumuthaitha toka inyi mbere mwatho ni kenda tumuthaitha na kuthaitha kuthatha yangai mbaitha we kuna kuanga kutamu ni kutamu sana tena sana hey mbere mbita kuraja sitikarete ndaika kenda sitigarete just 9 minutes ndaika iji itigarete ingana itigarete ijere aja nondinga dhimu ya mushidi mumoja ndio watu wajue watu wana shida pesa nome nyantu baba kusinda mbesa no chiringi thate nani yoyere wakualeledi ya bago ikira na bekira thate nani yere kaba umira mbesa ngoja nipige simu moja hapa kwani what is kwani kupiga simu moja iko na gharama gani? Mimi sioni ikiwa na gharama yoyote. Ehe, ndio hiyo. Wacha tupige hii. Atulinge 074 25 9 Wacha tusikie kama mshindi wetu tunaye ama atina.
1: Dear customer, your line has been temporarily bad for me.
0: Ah, hii line inasema temporarily. Keke, unaweza kusota. ngoja kidogo, hivyo ndivyo tunasota. ngoja nipiga hii 07. Wani nini umeweka sasa? Aha. 07480 25 Wacha tusikia kama huyu tuko naye ama atuna. Ai. Baja. No koringa, keringa. Tika koringa, zimo keringa, ini koringa, zimo wale kana nayo. Wewe washana nayo. Antije mbio tema anto veta kinyume ni ote mtondela rari nge zimu ndawe ini nkuri nga zimu imbio gotoma gwa ringa

0: pia tusoane na msidi mmoja
1: due to non-payment.
0: Onenteto ewe kandi ni waitei I holiday we nda mulingira yale akinyale tumulingira na kwa sita mpigia na yangu nonso nda mulingira na kwa na mulingira na kwa karake ndingana na tekwenda uringira studio nda mulingira na yule nge na mushindi uratokochwana na we yule mushindi tulikuwa tunatafutana na yeye aletwa Ani Karugi Muriati ashinde ta shilingi ngiri 34,000 achague ta box number 1 na cheza na shilingi 39 na toye kake ndiwe ndinwe ni kwata na mwingine hapa mwenye nitapigia aletwa Joshua Murethi Mboroki achague ta box number 1 atara acheza na shilingi 39 agwata ngiri 41,000 na kwe na kinyana ansi gacheri achethele mboxi namba 3 na shilingi 39 agwata 20,000 na kwe na kinya Elias Mwendwa Motweru achethele na shilingi achethele na 39 achagua mboxi namba 2 agwata ngiri 24 na kwe na Peter Peter Mudha ka Dhambi agwata acheza box number 5 agwata 17,500 kwa uo nagwa na ugwate eta kithimu ya kwinya *671# *671# wale kia kwinyo ikunenke ya boxi dhanda tuchagua boxi moja boxi uwe moga atara ikedhelo wa ege kuhulia kumerugula chiringi 39 mera e lea chiringi 39 siyaku mboxi rugoke

ntugo ya mundhere ntugo ya mande jameni ganko wate ogeni kirimo bango wa usiku sako na watawethere ntugo ya emundhe Isaya uri mweri wa mbere anakana uri mweri wa imbia mweri wa June. June mweri wega na kemeru mweri wetha ndhato. Yes, June mweri wetha ndhato. Ganko wate ogeni jameni kirimo bango wa usiku sako nionde na agwe mbeta wanyamua motugi na ibo ya kakiri mama na babu nontopago mpere tura kichungu witu na zindugu ye mundhe ebukulerari ototongoreri ya kire mbango wetu ni Isaya. Isaya imirongwena na idhatu moraini wega na Isaya mirongwena na idhatu moraini wayere na jameni ebukwere ire kutongoreri ere kwekireinya na efeva eno eko areruaga eko dhingate mweri oyo unde maerireria mankoro yaku na moroto waku na mweri oyo maombe ego kijanera. Biblia ya kimenti ni onkwenda kudhome munde nkudhoma dhoma kitharaka ntugu imbi ingema kimenti eka uga atere enderea ugeterera ndojene ira nyinge ni ngakara amwe na agwe na weterera ndojene sia miuro itika gukondorie kinya ugeterera mwankine oteya romore romwanki rukagucona yani ne kwethirwa neni mwathani murungu waku ure mutheru wa Israeli muonokia waku yani rebukurerere riuga mwathani murungu na kunenkanira wirane ati jameni wanawage ndera ndoyeni inene itiko kamata murungu akegware amona we wanawage ndera ndoyeni cha miuru itiko kondoria kinya wagenda mwankini otibea nonto mwathani murungu akegware amona we ngai agakwendera favor na kiandike mwathani murungu takirake adhinga deten daundi gea kudhingata na mwathani murungu watabora Boni Moitege barina aniseti butati bakuga mwathani murungu ataleta faraja kwa moyo wako. Mabaya mabaya madhena marama ugukururia na maogo kuya nyuma mweri oyo. Boni Moitege na aniseti butati bariuga Mungu atakubariki na watakuheshimu tu. Itabosi kesho wanaokuita fukala Vainya chia kiogo roiko rogeti andarege kumina idhan dhato kire mitambo ya Meru FM guataniro ya Meru nionde na weme mubango ni imbe tawanya mua mutugi naibu ega kire mama na babu nonto babu mpere turage chonku witness 0702-965-961 kana 0738-966-888.